0: ya
1: wana ebe ebe ebe kan etu ono wo chira odi aye
0: sa
1: o pafa o pejamu won sha etu okase wi o se di o wa so betie no wanya dia on sha on sha on sha on sha on sha
2: on for so
1: david chief micah chapter 6
2: micah
1: verse 8
2: it is yetem
1: wo se sai
2: waka dia ya chira
1: unti enda no pe bible sem ka san chira o sai ya ka dia ya chira
2: onipa
1: onipa
2: ni dia wadehwe fi
1: wo sai dia wadehwe pa fro wo che na no pe
2: ya bibia la
1: sai ayi anumrei anwachin anadwi uti ni wori adu so uti ka mu na uti kwan a hand time for no mumla mo wase wase dia wade pa fro wo che ni o
2: anya dia bia la sai
1: ya bibia sai
2: adetre na ye
1: adetre na ye
2: ani adoye pe
1: ani adoye pe
2: ani ahobrasia
1: ani ahobrasia
2: kunu nyago po de
1: pe lord jesus ahobrasia ni bia ni awurade na nam
2: sa
1: Obio ya hanta bia ni dwae omuade no woni bonsam ne nam nipa de sani track kutwa ticket track amu a wokasa kire nipa aso wuja kokuma si no plan a bas bi wo ese ya friend dia be dia be vip no
2: vip
1: otwa ticket ni wo ni sha wato drama na ka ho na sa bas ne dia ni din ne no honam ne nipa si nyesese oho do bi twa ticket otum ka che da obesi from crowd ape be bia je so ka che meet hey hey meet why hey ka che wo masa sa me jenso hey ne crowd che so boko bonsam jem tesu wo mushi VIP na wanya tram no woni bi sa de sa so bi nfo ka ne ta ahoma so pa na sa odu sa ka dia nyamfo ba ase wo mo mu ni bi ito mu nyamso mo mu fa ni agro
2: sa
1: odu sa ka se wu ro mu se okwe da okoto digestive biscuit vote quarter se de okwe sa na de bi si ito no se se asa beka fo yo kom ni ya keke wura dia se mo a se de o mu si bro mo ho ase pa VIP no ha na no ba ku bi mi wura mu ba ku bi bi sha ma american bro for please let me ask a question are you a preacher I'm serious or say please go down I say go down I told you let him tell you something I mean america it doesn't do all just matter fuck you me so for matter fuck me send him power we dey be mo cha for tell yes
2: david o
1: send him power we dey be mo cha for tell yes
2: david
1: bible say we dey power one time e be bra wash
2: sir
1: confirm na wo utie yem pade e be chi mpo a wonim When you come body your boy in any pan, I am a bro, a body in pa. Now, okay, dear children, one, sure, a yinpa. A boy, what to move by Bob Pleco Pine? What could it you won't be a pine? Now, Bob Pleco, not you won't want to report in me now. Now, Bob Pleco in an animal. Now, so what because here to move one nipa? No, I cannot to me from woo. Ness, nipping Nessican or Cassatio Nipa, as one furious. A hand tight. Wo se ne wa ka dia ya chira wo
2: oni baba
1: oni baba
2: ni de wa le fefe
1: je wa di perfume chani o
2: ye bi bia la
1: je bi bia o
2: ade tre ne ye
1: ade tre ne yo ade ye pe
2: ani a ho brasia
1: a ho brasia
2: ni na ko fo de ba
1: na bo sem ka sia ma tron sham no wo sem ma tron sham na ko sha je bu o first samuel ye sha first samuel chapter 15 22 to 23
2: first samuel
1: first samuel ka sia
2: 22
1: sia samuel
2: Na Samuel ka se.
1: Na Samuel ka se.
2: E wade pɔsha fɔ de.
1: Ah, wade pɔsha fɔ de.
2: Wo kuma fɔ de.
1: Se wo kuma fɔ de.
2: Siti otie wade.
1: So beti na de ana.
2: Hye.
1: Hye.
2: Siti yesi afɔ de.
1: Ba bro se. Awo bra se ni suti.
2: Yesi afɔ de bo.
1: Hallelujah. Obo ni tirim ye se. Obɛ de awurade pe. Na so ne mfrɛ awurade. Suti.
2: Yesi afɔ de bo.
1: So wo adwuma mu na wo tie mpanfu wo adwuma mu. Ye wo obi 12. Ne ye wo 11 okro kwa nya wo size no no.
2: Da bita.
1: Enta fo mi anu be yetume wo ba ko. 2 minutes na ba kon so aba
2: eh
1: eso e ba yesi pan ni ni kakre ni
2: sir
1: ade die ba yesi pan ni ni mo fani ni ade eh kire se wo mun nyina ba da kro bi se ma wo mun nyia wo mun nyina
2: sir
1: na eso die ba ko firi ba ye de ukotu adwuma ukotu obi wa adwuma mu a fa obu ma no fa ni die ma no obi sene wo hu se wo sene wo e se ka wadi din da
2: amen
1: ko sha sembo matthew 8 verse 1 to 4 no
2: wo se ahobrasia wo nkyere kire
1: se so
2: Awobrasia won chechre.
1: Ene awobrasia ni obuo ni eni die won chechre ni ene wo kan.
2: Yes.
1: Ya kaputom na wuti a wo dia bobra. Wo sha awobrasia won chechre.
2: Na donu amu.
1: Na donu amu.
2: Na sha fon ba Yesu nchai.
1: Na sha fon ba Yesu
2: nchai. Na ka se.
1: Na obeka se.
2: Wan ni okese.
1: Wan ni okese.
2: Kra wo sha hinie.
1: Awo sha hinie mo.
2: Na Yesu fra ba fra bi.
1: Na Yesu fra kra ketu abe jira won finfin.
2: Oka che won se.
1: Na ka se.
2: Se mo anane.
1: Se mo anane.
2: Ma ya se mo fra ya.
1: Na ya se mo fra ya.
2: Mutimi che no sha.
1: Hey. Akra wa awobrasia o.
2: Ai.
1: Akra ketwa wa ho blase ba. Bible says wa nya sa akra.
2: Utimi chere so
1: hin. Akra ntimi fa sa mu nhye ni mu.
2: Jabita.
1: Akra wa ntimi fa sa mu nhye ni mu.
2: Onya aka.
1: Akra nya aka. Akra nya pipe pipe.
2: Dabi.
1: Awofon betan ho akona nkwara no mienu asase edi agro.
2: Sa.
1: Ose se wa nya wa mbra ho asase anya te sa akra. Twa so e.
2: Enti obi a oba bre no ho asase.
1: Enti Bible say obi a oba bre no ho asase.
2: Abofra yi no.
1: So oba bre no ho asase akra no.
2: Ono ni kase akra.
1: Ono no ba ye kase o heaven.
2: Yes.
1: Twa so e.
2: Na obiela obaji abofra autisa ba ku mi.
1: Na babo so obiela obaji akora ba ku mi dim no.
2: Na wa jime.
1: Na wa jime. Twa so.
2: Obiela obatu nkuma yimu a wa jime die ni suntu die.
1: Aha,

mienu begyina he ye wa na roma for single by for ye kotonyom ebuo kwa road no bu nyina kwa wuye ka ne kwa na urade nim so mo ye roma for wo se na sam di we di atre ne fo a wo obone fo so begyina he fa ya oba besia wota obi kuno wote se super guru wonya wadwe so obek sakra abrantia we di obi yirachi te se wona de otadu mo odra peters wonim no ma wo fe ana no no bia kodi obi yirachi kumasi abonte so ne yaku abrantia no wona ne yapai ni trip wonu ya na akoshia sekan a wo kono ebia na wo de wankoshia sekan no akoshia doma machine ne yespaki di wachi wona abo se wo se wo ye mahoganyo so ye tikyo bonia wo die wo nya so aketu antentem obi yire obi kuno he adwama ya bosom som ne konkonsa ne mojahwe agua ne adwama mo menia se wote sa bɔne we mu a ene dai bɔmɔde sa wote ne no a wo mɛsa kyerɛ wagyere papa papa mrantie ne maba wan kwala kitikiti kotwitwa ka akotratra mu a yeduru kwantifia ne akotwitwetuo ne asekan ena no bosom kwanta ho draba bia bus bia ekɔ wro bo ye papa ba ko no ti bus bia ose sofo sofo nipa dan wo ba ba ko ka ho na ba ko de pesi de si drive na tu kwa chi na e ba ko pega AK-47 na wonuma na wako ba 70 years wose sofo media mi hu AK-47 na nam kata me yire se 700,000 ne de kor wo famla na sika de wura duru hamde na de ama no odofo akore duru papa inje ne papa ndiska ne mana wose 300 na papa na tie free so no wo fan ka ho mi na mi tu me kwa na mi sika 700 wo beti ma sha me se 1 million papa isi wose obie na nakete sia

0: say
1: ifri say
0: very mum na
1: o very mum na yin free enti oba tie o fu be mum tie ko ana urade ka say
0: sainti na obrema beja ne na ne neja ho na ade ne ho akobata ne yere ho na waye honam kro na won banu de na won banu no de da adeja amen
1: yeinti na bema beja ne ja ne ne na
0: ade ne ho akobata ne yere
1: ho ade ne ho akobata ne yere
0: na waye honam kro
1: na won mienu nyina ade en
0: aye honam kro
1: yes ti onyankopon ne commandment ahyade eto so mienu ewo bible kese da ha nyina mu no eya wade hallelujah
0: amen
1: nti adam ni if nyankopon hyehye awade ma wo ansa na wo mo kromo koti duaba ne biadi wo mo wale genesis 2 ana wo mo ti duaba ne genesis 3 hallelujah
0: amen
1: nti ha sei no

0: obi ba saa na maame no de akra nkra kefio se akwasi ba mon kanche sa akra no yale so ma se o de
1: no lie onya de fo
0: na first peter 5:5 for say
1: mofra ho brase
0: o se mofra ho brase
1: o mofra so
0: ne so ya mofra na wu ade ne ya ho brase a ene tie nsam ye ba wo nche ba o se sa na mofra so
1: mo ba mo nche pa ne fo ase
0: mo ba mo nche pa nyina se
1: na mo nyina mo mfra ho brase
0: praise God
1: hallelujah
0: aho brase ye ntumo
1: yes
0: eh wo sha kura bi anya bi
1: e di bi fra
0: discipline
1: yes
0: e kura bi a bekoma discipline ye adwuma no e kura ni dumpon da
1: da bi da
0: e kura bi a na bekoma obu anya adwuma wo mu no e kura ni dumpon
1: da da bi da
0: from wa one omo park efu
1: yes
0: e kwane le toilet school dining su yin apa because obu ani ani di ani mti wa hinu bo da wura obi anko koni ma riba no leba no obi anko
1: obi anko
0: eti mimi wura krom na se kro no emu ma tie ne baba wa muwa dia na mpanfu wa krom onzu muya wa mi wura kro no ma wo se sa kro wo musuba wo muwo mni
1: yes
0: o se sa na mo mo franso mo fa mo hye panyi na hye
1: na mo mfra ho brase e
0: fra ho brase ho brase ye ntumo
1: yes
0: wo sho bi ase a e wa dwuma mu a bro ho ase
1: ah
0: o mo mo blo mo ho ase no mo kwa ni mu papa
1: bebre kwa
0: aho maso ni a hanta ni gye ni akesesem no e na ma ngade ma na buka ne za wingula
1: hey
0: e ni e tra mi nto
1: 7 years
0: wingula 7 years wiria to aso e
1: o se mo nyina mo fra ho brase
0: o se mo nyina mo fra ho brase e
1: mo so mo ho mo ho
0: na ba nso mo ho mo ho
1: Every side.
0: Oya
1: kupo si hanta kwa kwa.
0: Yo, oya hanta ino. Ujana nu msa hame. Upeane me.
1: Hey.
0: Shia.
1: Unte menka.
0: Uumi, midyamu kwa abe feli. Unte menka. Every fadu minawe. No, every fasi gane kutani nisem tisedi adi.
1: Kusia.
0: Kwa me kone namuresha no wabaya. Kwa me mkuma baya wase. Nyankupo ni pia ni baby ya.
1: Hey.
0: Nyankupo ye kankan.
1: Nyame.
0: Small boy. Poku wali abelanti. Uno peja kwa me mkuma. Ma kwa me mkuma jani firi gana. Every fa. Satan kwa yasi 23 years kwa na unchai. Babu say, wenipa wa hantai bebre wasi.
1: Monsu mu homo homo.
0: Babu say, monsu mu homo homo.
1: Efisay. Unyakopo si hantai fokwa.
0: Upio ya hantai biyano. Unkwe ni muda. Uyesu unkwe ni mana uradiesu ukwe.
1: Yes.
0: Because bibi kwa ma umpona. Shashashashash.
1: Sisi ya mpuni.
0: Nase uradi ma uko weni ma.
1: Enye.
0: Eti wasi, upio ya hantai biyano. Nye uradi besi no kwa.
1: Na waduma obrasi.
0: Na upio brano wasi no. Ewade ba yedi ade. Na
1: mo
0: se kese ma osa blantie na no problem ho ase. Be se, bro ho ase. Ye ko sha sembo progress 2814.
1: En shero nipa.
0: Nti babro se, nshranka onipa.
1: Ofeli ade daada.
0: Ah! Ablantie mfelehwe.
1: Muhwe.
0: Sister ne mfelehwe. So walu oba pa na oba ne nya ho blasia. Na wade ye yasi oba kromfo.
1: Bebre kwa
0: oba won ya ho brashie bia omua de
1: mm
0: abontene kura na obesho ne kunu minim na sa oba no zo nya kunu da
1: eh
0: twasoma me pa
1: en shere onipa
0: nti bible say shranka onipa
1: ofeli ade da
0: oh lord me ne ho feri ade kura abrante ho feri ade omushi ewiase no afa ba obusa no ye onipa kese fo sene
1: mm
0: idi ami posu be na wansesa
1: eh
0: wosesa soro posu nyina sa afa sa ajene kan ho ene idi ami wo heva
1: Oni hobio
0: twasoi
1: o se enshere onipa
0: o se shaka onipa
1: ofela dia dada
0: ofela dia dada dada
1: na shaka kuma deno die
0: na obi o ya hantan ni o se na kuma deno die
1: oto boni mu
0: hey ye tunu fo onfa
1: na bi da
0: always am right
1: eh
0: ni wi aso wo no ni bibia
1: ma she
0: ba mo se se ni mpa no o be dia de
1: oto boni mu
0: oh lord
1: hmm ko ni
0: twasoi
1: o se
0: ah
1: Na dosha na kuma deno.
0: Na dosha na kuma deno.
1: Kato bani mo.
0: Me mprenda.
1: Obani fo di omai mabro fo
0: so. Oye. Me mprenda.
1: Sa.
0: Metro se miyala ni miyala. Metro se miyala ni miyala. Metro. Me. Jamoni me. Komante mo kobi sebe jine we. Proverbs chapter 3 verse 34 no.
1: Proverbs 3.
0: Sitye de babro kachira wo.
1: Proverbs 3 verse 34.
0: Aha wa say.
1: Odi a fedi fo hon fe wo.
0: Babro say. Obi a odi fe wo no. Wano wa urade be di no hon fe wo.
1: Na oduma hon brasi
0: ya. Obi a bre no vashi no. Oh Lord.
1: Odomo no
0: me ni akofom
1: sa
0: Awurade ka kire sekio so wo soro nyadua na wafro no asem na oka
1: dabi
0: wose sekio ya ho maso owo soro eti omra fom na nkwaje ba ndi ade
1: be ne dia
0: so pese wo nya nkwaje a wo nya ho blasie ni obuo ani die me ni awase wakoma mu die wa hantan ho dodo
1: eh
0: ene makoy ma nyakopa asem se sa hantan ni firi wa brabom
1: hallelujah
0: tesem wo proverbs chapter 16 verse 19
1: ayese wo ne mabrafo nya ho blasie ho
0: ba ko se eyo Se unu obi o ya no homo bomo bomo meja ho blasia ho ho.
1: Sine se,
0: sense.
1: Unu ya ocha fo ba che
0: asiye. O chira no ho dodo.
1: Eh.
0: O chira no. Ni pe bi kasa ase toilet kura wo nkobi.
1: Hmm.
0: O jelelu mo sa no de brofo tuatua, you know the person I am. Hehehe.